0: kasa
1: Arali me yadi ai me yadi ni na ba wani mo Awami yangu po
0: woni ba
1: ni sa o kwa na ube Arali sa na o

Lagos City. Menye, me be sound sa. Why ya wobwa? Me be, why ya wobwa? Sa me bra na soa. Why ya wobwa sa oni be pam akodite? Si adu me, na fa sa tra wakene. Na suba bia wo mu bia. Ja abutu. Ma me be tra wakoma. Ma me ne yire wakoma ni mo. E san sa ma pain. Ma hini ya na pain. Matia nyumi ma wane nye nomansa na emom tia dwumi ma okoma mubu na sesun suma tade na weni ahunya kesea wunya wenya dinyina tie osori anyuma etse sei